Ngayon, itaroon na hamutok o na, Loreza Tiaona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, Belatoba iya ida-idak niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

tabar an da su taura uzar moro na yadda ya sa su rusuri da matoniya a su istanbul su ba kuma sa ta uzar moro na trawa umar na trawa shirin na zai mata existiya a lalakar ya lura a moro shi ne mata sa a ta hannun moro shirin hannun fiye da ta iya fafafin iya a ta hannun moro shirin ba a rasa lima a for example bakmoruka a hanaka all the lungs are good tahanga the lungs are tahanga maruk sisero nagamaka ular lagos nito gala paya monto kamaro be depois itara gaba moro sinigma afetado ilo maka so madea ita prusidare

Aaron Diakovintis, hamutu ko hawer siyana belo iya notisyas nasyonais. Depois di diskansa husikinta Portugal, iya inisiyatiba rasik hakiak ay oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ay oang apoyo garantia nesesidari iha tos rasik no familia ka enze oruman ya nesesidari

Maoy itaroan na hamutuk ona, no reza tia ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, belatoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya haw, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.